0: nga wa po ko nakapasakit sa ubang tawo, then ako ra pong gikuan gipakita kung unsa jud ko.
1: Ironically, wala ko kabalo unsa jud akong purpose, but samtang gipakabuhi pa ko niya karon, I know nga na siya ka ng plano nako, na siya plano sa kadaghan nga ako and times ko nga gapray para niya nga makasulod ko sa nursing, na siya way nga dili jud ti katugutan dira ka masulod kay murag na siya other purpose pa nga hatag.
2: Ako purpose pa na ako diri sir kay na siya yatag na mission para ako i-complete.
3: Ako, wala akong kabalo sa akong purpose diri. Basin ko an kanang there are times nga daghan man po kong kanang circle of friends ingon ana man good, then daghan silang problems ingon ana, then I'm here to help them, to comfort them if unsay ilang problem, naraho pirmi ingon ana ba, maybe ingon ana jud akong purpose diri sa earth.
4: Kanang gitaan ko ni God og chance nga mapunta diri sa earth is because para silbi mahimo kong instrument para ma-share na ko iyahong words and para sa na ako'y matabangan nga tawo.
5: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.